Agaspa Nimfa, ngasi irai namit, thawan gi purnima, sakab dilisnga maga jama pul nifunipan. Agas ki tangku nipan inglis nga nikuntaro, haus gayu ki pung mga makai tari. Agaspa Nimfa gi, kangla channel gi ahan batawan paring sandok pa ujiri. Sandok jari ba medium wave meter, zoom ni pudasmik ama kilohertz nipan marfunito. Pung namak pu, yai faraba namitama oiminarasi.

Pugning gi awaba bukogan mangam liba. Nahakita ibang angak pa kusim ni. Nahak na tanalay ti kanasu. Upay lay chabasingi upay ni nahak ti. Choron thambal da changjeri to lavina.

Arriba matami si Dalizari. Ketimim aruna divinasa pa bimol songcham sering bishi. Zat kinuko nang na thaduk tunai bu asuna sehori.

0: 내색이나 좀더 담자리 건강다 농마 다로마스다 강몽 공원기 마바오 아로이비쉐로 부탁보다 땡방부싱 이웅남 메마 레이통범란자나 MM사나야 이마디 이링범아짓 구마르메이테 다람부탁바 농통범 로마
1: 홀직 람톡세리 건강다 농마 군마 토이수바 땅극 내색이 땅극 다 따비레시 강몽 건강기 마바오 아로이비쉐로 Tauram Puthokpi Nongthombam Roma Puthokpada Tengbang Basing Loitongbam Ranjana M.M. Sanayai Amadi Irengbam Ajit Kumar Maite
2: Ngalingai Punsigi Tankak Kayada Awaba Khangdana Nauyok Naukun Biriba Himagi Tampakta Chena Chongna Sanajaram Labasu Matam Magi Khongchatna Nupi Oibising Atopa Khongang Amada Yumlep Chara Lingduna Lenba Punsi Ahal oiraklaba matamda haukraba punsi ki tangkak sing ningsing duna paudam biri bi sinam pramodini
3: ini je hojeu je kari kari hona biri ga
4: ai je hingon khara koe thabi kamela chinba thae de yumda halaga nu kum lai tamne phane mapana ba matem te nga nga chai
3: ado ine phane sa ba fi sa ba de gi khoi lau sing inkhol koi matamda radio gi program sing se adumak tabi bra kari kari program sing hena mamuta na sum tabi ba sing dunga sigi tanja si da haibiram
4: e do je ine isai na nam batae bo kwa ana fi sa ga nda ko nda dum khela ta re isai je ada fi sa sa na isai je me le phang de re
3: phone
4: tau ba ada mi jam khanei mi de ta phang ye bang bang de jo nong ba ta khoi kam mong sin da nong ta la de nong ani ta ko na sum khal la ye bo ye ada nga si je ta kaspan ni gi la ye ha de da ma ani phomong de pam ba ne la buk cha ke da bo de ye am ta yu ye de de na ai na si da la ye kana no na hang ba da khoi gi roma ne ta bi ra kwa ai roma ji ma ming ta ba yang kui ra ngang yang bui ra me yang nu si ban da na thol pa ni da
3: ando ine radio gi lan thogli beisai sing su tabi na haibani na isai mate amatang sakpira ga diam nu ngai jagat
4: hoi mate amtang sakai

0: Imong netawri sina. Ay giting pangpina basu amat talay te. Imong wamatang layzara madusu. Maray wag tikre. Isunupi tawi. School gi boarding da tamzin bikre.
1: Kado rey ma, kari awat pala ra?
0: Nati. Hauzik po imana zak thong laga saba sibu. Nungay rib rahay ba?
1: Asay ko ima sidi.
0: Para basu patra basu. Ibungo nangse. Opisar masama di uwira bani. Adu pare ne. Sapudi ima thong lagi. Yare. Adu. Nasane set jazari ba na pinaron du di. Imagi kudang se. Ahalo e hai bani ne ibungo.
1: Ay gidi ay na dum sujari sidi ima kay dorogi.
0: Isu du ne suti thorak laga. Keza gadori sibo kanada nu. Mapo ay na tana kanalay rigi hai ba. Ibungo. Imana hai bayo. Isu nu pise kun bi gada ba. Ima wa matang di ima pamini.
1: Koi ima si di tawra adam siya.
0: Imong gine tabak po namak ima taw zake. Isu wa sigi kalaga ne ima wa matang di ti si. Isa na po silak taraga na ne. Mama na pamba ima uyenge.
1: Asyari sa ima. Ima ki suro ndo to si.
0: Suro na tine. Yumpan bada nupi hai ba si sang dawa yada ba nine.
1: Iye atay lari ima. Isa thobi koi gine suti tharne emni.
0: Isu tu ne suti thorak laga. Kanada no. Isu tu ne ima kau gadol si bo.
1: As ima tu si hai bini kedol ya.
0: Oh, ayi ima pukpa bido lejaram labadi. Isu thoi bini kaya ada harau jaga ba. Apo pi mama tu ne masah lag pengai jaram gadabani ko.
1: As ima.
0: Isu ne suti lag pakudengi. Imung ta mama gi kada yeng laga. Mapitay thokpado maboy kami. Ato po, kanada no hai ba isu na ima kaugado risibo.
1: Ay, isu kang ni hai ba ni ima.
0: Isu na maboy ngon na siya konsil laga. Hihikap pa do, maboy yeng mga mdiya na ibungo.
1: Pare siya ima, unamak siya, isa toibigi maray bagta tamam ba nan?
0: Isu toibigi maray bagta tamlam labasu. Mabo ay na lay kidra ba matamda. Isubo ka nana, nauyok na kun bigani. Kanani yung sin bigani.
1: Iye, ima. Mila, ima.
0: Tama sa nanin, he.
2: Isiye, ay lak sa riye.
0: Ay, ma. Yam taza da na ling ay day na. Ling silo. Si. Sida pam sila o.
2: Yare, siyare.
0: Ibungo, namala isi. Kopi taksi.
1: Hoi ma.
2: Hai ma. Isa na pada kopi hai dubu. Imau gi makut yenge. Imau da hai bayad roi siya.
0: Ya ba du da ibe ma.
2: Isu kaya sura gei siya.
0: Isu budi ama kakta ni. Ma bo gai siya ibe ma. Isu gi da makta kan bada. Tamu isi kai raba ni.
2: Kai da ura gei siya.
0: Ibe ma. Ai ye imau pukpa bidu. Isu nupi thoi bi na. Tha ani he hairak pada mangai aru balai na mane imau do loksin bikre
2: isu gi mama lai khidra pa
0: kan phangam ma ki pangal thona le hotre
2: isu nu pidu di sia
0: isu nu pidu di ngasi ma pa bung na ne private school la magi boarding da tham du na mahi tam halli
2: isia ai gi su kari nongdam no khang de Isanu pi matom da poksa bido.
0: Kaya ora ba? Isanu pi do kaya ora na.
2: Isagi mapuroy bido. Mamita masa mapaw ba oram dana. Gari accident dalay kidre.
0: Is. Isanu pi kusum. Haray bakti ora ba?
2: Aisho. Isagi sa ina kang bida hagsang si. Sok thara bani. Mapabung sukap to na kang bana tana. Gari upay lady siya.
0: Ina, isin uki ba? Luhong ba numiki sa akin na ato di sumleta na?
2: Sumi siya, sumi.
0: Numiki di, borgi ko he taraki ba do? Masi ipawa isi ning sini.
2: Mane, numito da isi eh. Ay su tamo isi da sing na ba madi pao krabal isi.
1: Ima, kopi pa ibi isi.
0: Ima,
1: kopi pa isi.
0: Kada. Kopi pa isi.
2: Isana siya makopi si di, hawag da ba mali?

0: waru dede tema.
1: Aku nanggi tabaki interview jalu natra.
0: Tema, ay.
1: Ingun dah siang nak kumulai siapa?
0: Matang dah, fajarnya yauru ge kandu na rog dede tema.
1: Jalan maru hai baik kang laban.
0: Tema, ay kita makkari sukan biru rano. Matung dah sama raklay risidi.
1: Lay siapa? Nang itay maginak ta amuk lak laro ita
0: ay lak kani itay ma nanaw nung asisu itay magiay pamangon piwa lak di basidi
1: inaw yung mapam da itay ma lan kitaban
0: ay pam na makangi da itay ma nong damban at tamlam mga haktani isyor mahang na pobulang bini itay ma
1: lisemba
0: kap kanu itay ma itay ma na haraw na lehobo dun eh nanaw kaya pamasu
1: itay ma di inaw da minam kibalay tabani
0: ay kangi itay ma. Itay ma di mapok mapok labi ni.
1: Itay ma na hingli makay di. Inahubog kaoroy ko lay siya ma.
0: Maduta di kawi ganun ko itay ma.
2: Ibog mo, po na magsi. Naniga, ay ganan eh. Tanaraga sinki bangaktan. Nang iniwaraw ganun ko.
0: Ine, mapamatam sana sinbada. Isyor na waraw ganda balay tiyada. Masidi, thawjal gilang bini ine.
2: Ini kening tiem, nah aku mba puksel sah mba, thamoi siang mba kaya su, aku ige irak tanle ramba wisanu ko, nah nana tay mata, hai neng mba punamak, hai ba hai.
0: Ine, itay magi mba pamda, kari gumba matang thamoi siang na pijeram kige.
2: Ah, piu piu.
0: Itay masih, masih lawson piu.
1: Kari no masih bo.
0: Aiyi. Lay kidrabat tamogi pangpam thok pa inkoli sarukadu.
1: Lisemba.
0: Nanaw na itay magi damagtani hayduna. Tamogi inkol sarukadu. Itay magi mingda o nanabasi.
1: Lisemba.
0: Ay abasu piro bani na itay ma.
1: Lisemba. Masidi. Masidi itay malawang amoy. Itay madapiram ganu.
0: Itay ma. Manaw aman amatay magi mapamda kudol tamari. Luksan biyo itay ma.
1: Itay malawroy.
0: Masi. Itay magi nungay raba numit na sida. Nanaw na tamoy siya nga tamdaba kudol ni itay ma.
1: Ay kange lang siya ma. Adobo ay di, nanggita mo ging kol saruk ase, laumang amon.
0: Itay ma.
1: Yengo, nayambag isaruk siya. Inaw ginapamda, itay ma namog sinarabani. Siya masipo ko siya.
0: Nati itay ma, maduta di nanaw na haibigan. Siya pasin biyo ba itay. Nanaw na tamoy siyeng na pizawa ni itay masipaysan biyo.
1: Inaw ni tamoy siyeng madukak tani. Natay manapamaso. Che, Laisemba, sipuko.
0: Natay, itay ma.
1: Sipuko, che.
0: Uy, itay ma.
1: Laisemba, che, sipuko.
0: Itay ma. Nanaw siya na itay ma. Nanaw siya na itay ma.
1: Laisemba, Laisemba. Gayko. Laisemba. Itay magi Laisemba. Masih pukul ayam ni nang bo.

development fund ki hine states ke new submit su kai ti ju fund pe uta ko ni bi a union power ministers new union finance minister he fund dar ka ju ke hai dunyo phapile ta pawe pinu pawe states ke hai smart meter ke install su kuju ke hai ju a check su pe consumer electric use wa biju ke pima smart meter hai sulwa verify sulu re dunyu ta pawe awam bo new mai emle new naga mai chiro james mo kinu khaga ti a justice ngo mo biju hinu do august tarik kai ne 2026 ma kui ro thini kuki militants menu mai a dai su tha pju hai te shano hoye e mai a ha hai lanka ni hinu 14 august ki su tha pju hai wanyu pawe awam bo new pyu hai mai su ko le ala ga jo hai e tiju ki ka la mai mai hi hai pyu we condolence pu ye ala pyu new justice ngo mukute hai la pu le ta pawe ne pa hi da ju ju wa new mai thi ki ju hai mai kai sa ro ra ka hai ki ri e mai thi le kai cha kai de ra ju cha hai phu ha bi hi chandan hi dc new local mai tarale nepal hi palai ta ta pito we mobile number contact solo mobile tilu z e hai ki we pare ti ju se mo z ki khamani mobile number 8119934085 in contact so pya ta pa ni be ju ko hai ni khai su le mo shu hi hai da po pa mai lo es ne ala pi we me hi ne ke jo lu le ki